Tur 5 verso 3 pejiqui tu conchih. Sinchiashpa katina kashkamanta. Alli yachak tukungapak yachashpa katishunchih. Katina kanchi mana sakirina kanchi. Krikause pika pactashun, krikause pika sinchiashun uyakuna. Chinasatis capítulo 5 verso 13 pi nindios pakshimi. Lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpa mi, Dios pakshimi nishka shina kashkata ruranataka, mana yachankuna. Kashkataka wawakunaka mana entindi tukunkunacho. Yuyakunaka entindi tukumi ima kashkata, ima aji kashkata. Chaymantami, wawakuna pakatukui rikurin mana aji kashka. Chaymantami, wawakunaka yaya mamataka, mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna, musukunapish. Mana entindinkuna paikunaka. Paikunapak ajipak imatapis nyukanchik rimashkamanta, harkashkamanta, disciplinashkamanta. Nyukanchik disciplinakpi, ninkuna, mijay manta chayta rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishun ninkuna, disciplinata. Mana chaskishun nin, mandashkata. Kacharishka kausashun ninkuna. Paikuna munashka pi kausashun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kajkunapajka, kashkata ronaka, mijay, manaji, kashkamanta, firumanta chayta ruakushkatami yuyankuna. Shinapish yuyakunapaj, ña sinchikunapajka, mana chashnaka kanachukan. Rikuitukunchik wawakunapi. Ninchik ña samarinamun richun wawakuna. Utka samarichik durmichun nishpa ña sirichinchik. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugllakushun ranin tuta kama, kutin kayanti tutamanta mana hataritukungapaj, mana utka hataringa, chayta yachanchik yaya mamakuna. Pero shinapish ñukanchik ña siririgni ña samarigni nikpika, wakankuna, kolerankuna, piñarinkuna, mishi, manalli kangui nishpa ninkuna. Nishunchari shuk uchilla wawa ima, mishki muyukunata, shuk punta enterotapish tukuy mikushaninga payka. Pero ñukanchik yachanchik manalli kashkata, chaymanta harkanchik, chaymanta kichunchik. Pero kichukpika wambraka, singunga, wakanga, kaparinga tukuy. Manaji kashkata paika yuyan. Imamanta, chayri, wawa kashkamanta. Krikau se pipi chasnayati mi tukun huyashka uyakuna. Iglesia pi disciplina sunikpi kashkata roa sunikpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, reman, tukitami ruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi wawa shina kaj krikunaka. Mana sinchiashkamanta, paikunaka mana disciplinashka kashunin. Mana chaskishunin disciplinata. Piru manta, miji manta, chasna ronkuna, piñashka manta, y chasna disciplinasun nin nishpami rimankuna, hochachinkuna, kulerarinkuna, u iglesia imamantap rinkuna, wakinkunaka. Mana sinchiashka manta. Mana espiritualpi yuyashka manta nitukunchi. Verso 12 pika nin, kaituku y watakuna pika, kankunaka ñamari, yachachikunapish kanakangichi. Chaypagrandika Dios pakshimi manta, punta yachachishka hawaya, yachachikuna tamari, kankunamanka kutin yati yachachina tukun. Ñami yachana horas. Dios pakshimi manta rimashpa ima yachaykunataka. Ñamari yachana kanchi. Ñamari astompis yachachikuna kanchi. Shinapish mana entendinkunachu. Chaymantami mana yachachi tukurka. Kay Hebreos libro takishka. Astawan alli yachaykunata. Astawan sumak yachaykunata mana yachachi tukurka. Mana entendishkamanta. Chaykunataka ña yachana karka. Sinapsh mana yachashkamanta, mana entendishkamanta, mana kaikunata yachachitukurka. Kuyashkuyakuna achkakuna, ñukanchishka ñamari yachachishkuna kanakanchik, yachachishka llakatikunchik. Mana kaiwanka nisha ninichu, mana yachanata ministishkata. Tukuykuna llatimi ministinchik yachachishka kanata. Tukuykunami yachakuna kanakanchik. Kay mundo kay pachapi kawsashka kamaka, ministinchikmi yachanata. Tukuykuna llatik. Chinakajwipish achkakuna, mana yachakukuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pishmi kanakanchik. Achkakuna ministinchi yachachichu. Shuk congregación shuk iglesia pimi kashna tukushka. Iglesia musamushka michikuna, kimsa michikuna shinata llukchishpa kachashka. Mana alli yachachin, mana alli willan, mana visitan, ima tukuy huchachikunata churashpa, llukchishpa kachan, llukchishpa kachan. Chaymanta ñuka yurikurkani, tapurikurkani nishpa. Michi kuna tapish astawan yachak kuna kashpaka ima nishpati kutin paikuna zati mana yachachin kuna. Ima nishpati kutin paikuna zati mana shayarin michi kuna tukunaman, yachachin kuna tukunaman, suyan kuna, kayakun kuna, michi kuna samuchun nishpa, michi kuna ta kayakun kuna. Ima manta, wawakuna shina paikuna zati sakirishka manta. Iglesia pak trabajo kakuyashka uyakuna, kanmi wawakuna ta yuyakunaman pasachina. Iglesia pa rurai kahuyashka uyakuna, mana kansu, inkitashpa wawakuna tacharikunga pagja,
O akuna solo katsun, chasnaza kati kutsun, mana chaichu iglesia paruraika. Hasta wampis iglesia paruraika kangmi, wawakunata sinchia china. Wawakunata stompis yachachikuna katsun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin sug iglesia pikangi chari. Pusas kunapag lider kunapag muneka, mana kanchu, chaisapiti. Uchis upa oakuna sinata, chai pichari kuna inkitaspa puja chispa sina, chari napaska mana kanchichu pusa kuna líder kunaka. Kikin su iglesia pi kikin su congregación pi kaj pi kajuyas kauyaj, nyuka munay mikan, sinchi yachun, uinyachun, nya yuyeh yachun espiritual pi, nya yachachich kuna kana munchayachun tukui krikuna zati. Achka kuna mi iglesia pika, uni watakunata purinchi, uni watakunata puringichi, sinapis imata mana roskangichichu. Sinapis mana yachachingichichu, sinapis ima azita mana rurangichichu, mana yachachiskangichichu ima azita. Astompis suhpinga imikan congregación iglesia pajka, wawakuna sina sakiriskamanta. Uiñanaka, tianati imikan huyaska uyak, kausaipi riku itukunzi suhuchilla wawa wacharin, mama puwiksamanta zuxin, mana chaipi sakirinchu, mana chasna solo kanchu, ari kallaripi ministimi ayudachun, sinapis nya sinchiaspakatin, uiñarispakatin, nya hatunyan, pajtashwa mikatin. Chasnazati mi espiritual causa y pipis cuyesco escuna uñarispa pachtaspa katina kanchi. Kikin guacharishkangi, Cristo kuskangi, sinapsiña charingi, y a Dios pañampi chusku chunga watakunata, iskichunga wata y makimsa chunga wata, chusku chunga wata ta y a Dios pañampi kangi, y imata kikin mana roskangi, ni tukunimi, chayruna ka chaywarmika, imapach manavali runami. Guacharishkangi, uñashkangi, mirarishkangi, sinchi yaskangi, kikinka nya wanyuitukungi. Imamanta, yachaskangi nya, yachachiskangi kan, rakiskangi kan, suktikunapi tarpuskangi, chaipisi nya kikin nya wanyuitukungi nitukuni. Sinakahwipis kikin, Kristo kuswapis, imata mana roraskangi, nya uni watakunata, krihmikane nispa kausaskangi puriskangi, pero ima ajita mana roraskangi, imapag manavali runa, imapag manavali warmimikangi. Sinchi mikai huyaska uyak. Sinapis kuyaska uyak, nyukamuna y nyukayuyi mikan, kikin wacharishka kashpaka, uinyarina kangi. Chaitami yuachisha nini huyaska uyak. Wacharishkangi Dios panyampi, Cristo kuskangi, uinyari, sinchi yashpaka, yachachis kanaman michayana kangi. Manakaika asakuna pagzatsu huyaska uyak, tukikunatami Dioska kayaska, tukikunami mi Dioska kaiminga itakuska. Huyaska uyak nyukamuna imaka manakancho, wawakuna zawan su congregación tacharina. Wawakuna honda iglesia tacharina. Espiritual primakoni. Achkakuna miña pachta tachaskish kangichi congregación pi iglesia kunapi. Iñami horas kan kajarina kausaita. Iñami horas kan kajarina pachta chinata rakinata. Yachas kangichi uyas kangichi masna yachachiskata. Dios paximi predikaskata. Chaskingichimi achkata miña chaskish kangichi pachta ta miña charingichi. Chinapish kajarichi uyas ka uyak. Kausanata, pachtachinata, rakinata, kazunata uyakuna. Kishpichi Jesucristo, chaimanta mi wanyurka. Kunanka kikinta kumbidani yuarichun, kan wacharishka punza montigrachun, kan Cristo kuska punza montigrachun. Masna tiempo tipasashka huyashka uyak. Iskikijaja krikashpaka, ama sustarichu. Sinakahwi bishkiki nya, iskiwatata krikashpaka, nyami purita kajarina kangi. Suktawata krikashpaka, nyami kanka, sinchiana kangi. Nyamana upa wawachu kangi. Ministingi minya sinchi mikuita. Kikin kuti nya chunga watata krikashpaka, nyami yuya kangi. Tapuni, masna tati kikinka uñeskangi. Masna kunatati bendisiaskangi. Dios pagnya upakpi kikin jati aji jiksiri. Ama suzaichu, ama krichichu. Hintikunata krichitukungi umaitukungi. Dios pagnyau pagpi tapuri, rixiri, yuyari, ima tatih kambah kausen roragringi. Dios wang arini huyashka uyak. Asaja punja kunatami charingi. Mana achka watakuna tiancho. Ya Dios wang arini, wacharishka kashpaka, winyarina sinchiana mikangi, mirana mikangi. Ama upa wawa sina katichu krikausaipi. Ya chachih kana mangmi kikin chayana kangi. Mana achka watakunata charinchichu huyashka uyak. Chinazati Dios kasuyangmi frutos, resultados kunata. Paipag ayudawan, paipag bendición wanka, bendición kaitukunchi, yachachik kuna kaitukunchi. Dios pag ayudawanka, tukui kaikunata, pachtachi tukusungmi. Dios bendiciachu.

0: камбахшими та паскайжа, мана нихта ми караша. Ашта вампиш, нюка пакжа кахкунака, нюка така мана уярка куначо. Израил кунака нюка така мана мунарка куначо. Чашна кахпи ми руми шунгу качун сакиркани. Пайкуна юяшка шина пуричуми сакиркани. Нюка пакжа кахкунака, нюката уяшка кахпика. Израил кунака нюка ячачишка шина каусашка кахпика. Пайкуната финяхкунатака, няуи кинджейжапими, чингачиман каркани. Пайкуната мана рикуначихкунатака, закичиман каркани, нишками уярирка. Мандах дюста финяхкунака, израилкуна мандашками, каусан манкарка. Израилкунапах каусайка, уиняйтами азикан манкарка. Дюска, аштауан ази тригутами каран манкарка, пеня уркуманта, сачат суспипах мишкитами, мананихта каран манкарка. Кай салму пирикушка шинака, кай пуэблу казушка кахпика, нюкака ачка ази кунатами, бендисей мункаркани, карай мункаркани, куй мункаркани, нишпа минин, мандах диоспиш. Кай салму така, хатун фиеста, юерина пунжакунапими, юерихкуна кашка, диос имажа таруршката, ама хентикуна кунгаричун нишпа. Ми кай салму така, кантахкуна кашка. Yanishkashina,
1: 9:45.
0: Mana kungarina yukanchik huyashka uyak, shukya kawsak Dios mitian, shukya mana yuyak Dios mitian, payllami ñukanchik gentikuna imalla ministishka kunataka kutichi tukun, samachi tukun. Ya Dios nin, kankunaka kikin munashkashina, kankuna yuyashkashina kawsashkanichi, ichaymi ñukapish kankunataka sakirkani kankuna munashkashina kawsachun purichun nishpami nin. Tianchik mi gentikuna, Ya Dios pakshimita ñukanchikman yachachikpi, ya Dios pakshimita ñukanchikman willakpi, ya Dios pakshimita rizakpika, ninchik, mana ñuka chayta chaskinichu, ñukaka shukti yuitami charini nishpami ninchik. Achkakunami yuyankuna, mana paikuna yuyashka shina, Dios pakshimi Biblia rimakukpi yachachikukpika, wakin pangakunata, Biblia manta, llukichishpa phitishpa shitanatami yuyankuna wakinkuna imaka. Kay salmupi ya Dios nin, Rumishungu kachun sakirkani, paikuna yuyashka shina purichun sakirkani nin, ya Dios. Chayshina kausashkamantami, Israel pueblo ka, wakcha yarkakuna, zakichishka karkakuna, watashka kausarkakuna, shuktik yaktakuna mandashka, chay ukupi esclavos kausarkakuna. Paikuna pakikin yuyashka, paikuna munashka shina kausashkamanta purishkamanta, y mana Dios munashka, mana Dios mandashka shina kausashkamanta. Uyaychik iglesia. Shukhatun peligro mi, kikin nyuka yuyashka munashka shina kausana purinaka. Ya Dioska munan mi nyukanchik yachachun, imatik paipak munay, imatik pay mandashka, chaykunata uyashpa chaykunata yachashpaka, kazuchun mi shuyan ya Dios. Nyukanchik munashka shina kausashpa purishpaka, hatun zakipimi urmaitukunchik. Chaymantami ashtawan pishkikin nyuka ka yachana kanchik uyanata, imatati Dioska nin, imatik kan Diospak yuyay, imatik kan Diospak munay, Chaikunata kutin kazunata yachangapah. Dios rimakun kaipika ishki yuikunamanta. Uyashka kahpicharinin. Chaipagwasha kanin kazushka kahpicharinin. Achkakunami nyaupa punjakunawan chimba purashpa rikukpika. Achkatami yachanchik, achkatami uyanchik. Ya Dios pakshimimanta parlashkata yachachishkata. Iglesiapi, radio kunapi, kunankarenka internetpi. Rizanchik ya Dios pakshimi nyukanchillati. Uyanchik Dios pakshimimanta ruichishka tunukunata. Achkatami uyanchik, shina kahpipish, chay uyashka kunata, chay yachashka kunata kutin kazuna pachtachinaka achkami illan. Kishpichi Jesucristo llati nirka, ñukanchikka mana uyakkunalla kanakanchik, ashtawanpish ya Dios pakshimi Bibliataka pachtachikkuna rurakkunatik kanakashkatami nirka. Kikin ñuka kazunata yachashpaka, sinchi rumikuna hawapi ñukanchik wasita shayachishka shinami kanga. Kutin uyashpalla sakirishpaka, tiyo allpa hawapi wasita shayachishka shinami kanga. Kikin kazushpaka, ima shamukpipish, mana sakiringichu, mana laduyangichu. Ima kuna shamukpipish, kikinka katirangimi, kikinka nyaupagmumusingi. Yaya Dios nin, nyukata kazushka kahpi, nyukawan purishka kahpi, nyuka nyampi katishka kausashka kahpika nin. Ashata yuringapah, yaya mamakuna manta rimashpa, kikinpak nyukapak rurika, mana kanchu wawakuna ima nishkata, wawakuna ima ministishka kunata tukuita kunaja. Y hasta un mana ñukanchi wawakuna mañashkata, wawakuna nishkata, mana kunachukanchik tukuita. Hasta un pish ñukanchikpak rurika kanmi tukuymanta yallika paikunata kuyana, kuyashpaka kazunata yachachinami kanchik. Ya Dios atimi paipak shimipika nin, paipak wawakunata kuyashkamanta paika disciplinan, kurrijina tukun. chinarati mi ñukanchi yaya mama kunapish, ñukanchi wawakuna mana kazukpi kariyakpika kazuchishun ninchi. Ñukanchik paikunata disciplinashun nikpi azutishun nikpika wawakunaka manchanayta kaparinkuna wakankuna ay ama makawaychu nishpa rugankuna kaparinkuna chashnamu wamrakunaka rikuytukunchik imashina alli actores kan. Chaypi washaka ñukanchik ninchik kan pandarishkamanta kan mana kazushkamanta ñukaka kugrini nikpika imatatik ninkuna. Perdonawe nishpa wakankuna, perdonawe kunan kaykutin china pandarishkani ya manatik pandarishachu nishpa wakankuna nachu wamrakuna. Perdone nishka washaka, china kakpikuti ima manta tiñukata kaya makagringi nin. Nia perdone ninika nishpa ninkona. Ia sta umshpaikona, Dios pakshimita wijaita kazarinkona, predikaita kazarinkona, yaya mawakunama nin. Yaya, Dios pakshimi Biblia pika nikongi perdonangi. Ima nishpa mana perdonasa ningi nishpa nia, Dios pakshimita yachichita kazari yaya kunata. China kakpika paikunama nina tukunchi, shugmi kan paikunata perdonana. Pero china jati shugmi kan, nyukanchikpak tarea, nyukanchikpak ruri yaya mawakunapak disciplinana, yachachina kazunata. Chay ruraytaka Dios mi kikin mañukaman kushka. Yaya mamakuna chay ruraytaka charinchi. Y chayta wawakunaman entendichina kanchi. Chinazati ñukanchikpish, tandanakushka krikunapish, mana pandarina chukanchi. Y a Dios kikinta ñukata perdonanmi. Chinakajwipish disciplinana tukun. Achkakuna nitukunchi ña, y a Dios ñukanchikta perdonan, ama pandarishun. Dios ka mana perdonanchu ñukanchi pandarishka kuna, ñukanchi huchasishka kunataka, tukuitami y a Dios ka perdonan. Chinakajwipish Dios ka munanmi ñukanchikman yachachinata, Amakutin chayatati ruachun. Amakutin huchayishpa kawsachun. Tandanakushka krikuna, tukuykuna llatikmi, kazunapajka mana allikuna kanchik huyashka uyajkuna. Mana munanchikchu kazunata. Mana rimakunchik wawakunallamanta. Rimakunchikmi yuyajkunamantapish. Achkakuna kikinkuna nitukunkichik. Kayta ñuka wawa uyajpichari. Kayta uyashpachari alli kanman nishpa nitukunchik. Mana kanpak wawakunapajchu. Kikinpakmi. Ñukanchikpish yachanami kanchik kazunata. Ñukanchik uyanata yachanchik, kazunata yachanchik, ashtawan sumak, ashtawan alli trigo tamikusha nin y a Dios pakshimi. Mana chaylla, ninmi hatun peña manta mishkitapish kusha nin. Dioska ashtawan alli trigo tami karanman karka, peña urkumanta sacha chuspipak mishkitami mana nikta karanman karka. Chaymantami achkabalik kan ñukanchikka yachana kazunata. Kayta ashtawantikka wakichik huyashka uyak. Y a Dios que ashtawan allikunatami kun paita kazukunamanka. Kazukunapajka y a Dios que ashtawan allitami kun. Yoringapaj, kikin ima fruta tati munangi. Nishunchari shuk sumak alaja manzanata ñuka munaymanchari. Pero tianmi shuk shuklaya manzanakunamanta rimashpa hayakuna nachu, uchishakuna, ña pasashkakuna. Tianmi chinas alaja sumak manzana pero chinte mishki manzana. Kastui kajaringi, mikui kajaringi, kikinpak tuki kuerpu mangmi, mishki chishpa yaikun na suchay, sumak mishki, alaja hatun manzanaka. Sumak alli alaja kashkamanta. Kambaka ashtawan alli da charishka tami riman Biblia pika. Ya Dioska bendisiashanin. Dioska ashtawan alli kunatami kikinman yukaman kushanin. Ya Dioska mananinchu, uyashka kashpachari, kazushka kashpachari alli kaiman karkani, nina chayla pika mana munanchu ya Dioska kausacho, ashtawan pish kausacho nini ashtawan allipi. Rikushkani congregaciones, iglesia kunapi, jintikuna, yanga kausaita charishkata. Matrimonio pipish yanga kausai. Chinallatik kushki parte pipish, krina pipish, krih kausai pipish, mana sinchi alli kuna, yanga kausakta rikuitukunshi, congregación, iglesia kunapi, imamanta, mana kazushkamanta. Kekin ñuka nitukunshi, kay promesa tapitukunshi, y a Dioska ashtawan alli tamikun tukikunaman, ashtawan alli warmitakun, ashtawan alli kusatakun, ashtawan alli kunatami Dioska kun, ashtawan allita, mana yanga takunchu, chaytami krina kanchi. Chinapish ñukaka krinimi, y a Dioska ashtawan alli tami allichishkata preparashkata charin kikinman ñukaman kungapak, pero chaypajka kazunatami yachanakanchik. Kazushka kakpi kanin y a Dioska ashtawan alli trigo takuimun karkani Israel puebloman. Kazushka kakpi kanin y a Dioska Israel puebloman rimashpaka peña urkuman sacha chuspipak mishkitami mananikta karayman karkani ninmi, pero kazushka kakpi. Achkakunami ñukanchikpish chashnallatik kawsanchik, uyashpalla. Mana kazukuna tukunchi. Ichasna mana chaskinchi, mana rikunchi, y a Dios allikuna ta ñukanchikman kushanishkata. Yuringa pagja kikin ñuka shukpunja hawapachamun rinakanchi. Hawapachamun yaikukpi, kikinta ñukata ningachari, ñukaka kaishina kausachun mi yuyarkani, munarkani. Ñukaka kambak kausitaka kaishina mi ukupanata yuyarkani. Ñuka kambak matrimonio ta bendisianata yuyarkani. Pero mana kazushanirkangi ninga. Kaishimi kunata uyanaka.